mame kwaina me da no fam eya masadia sa me da no fam eya masadia sa ha mene wan ka me ko fam mame kwaina me da no fam mame kwaina me da no fam mame me sure wan eya masadia me papa eya masadia en tu sa me kutu kutu no. Nami ni wa yo.

0: sa woman pai bo moi ai sa ma wodi sa wodi abi be sua wasam sa odun fo ye kura me wate ewrade kura me go woni fam bi sa wasam se dia wodi ni sa ko so funtum dadiem na wo twane ni hwe na chi no o fata wo kriso wa ni anti ewrade anada yam pai bo nyina ne se wo mama ye yoko dro ho ewrade ma ye yoko dro ho na bi to mi afata wa ni. Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.

awradi wo wanya wo dey awoden fo oh jesus mini ati Moses e woman e din kan no say na e ka Jacob ko na obari ma bi ne no baba tin tamu di ko dru adetie trane si oja na yere na dapade nyina ho o twan awurade ani one pipe bo ani akom chene ni nyame asem ifirisa wo hunu se edia na dane soa enye dini ya na yedim pa aye nsisie ne na dadi ti woni awurade kwatentam na trane si o twan ni mo no awurade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel nti nyame ba ene da wutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na samne akom jinmu a won so so awurade ba sa sa wudin na wadin kuni.

nyamso na ni mo nyamso na ni mo nyamso ha me to me no ha wo nyamso wo nyamso da fu nyamso wo na ni mo nyamso.

0: Abusiane mo so for pambo ha aka prophet 1 o so ne de ne be kan wasem
1: ni
0: okay anya yen chasse o so for nasem madros na yeden
1: drus for fra pa na no dey
0: eisa na te sen
1: e madros for fra pa sam na e ye ni
0: ni
1: ni ni mu ni
0: aware for my she bi no he o mo beda e ko sen
1: ne kro ne ne beda adis wo de ne sam biam sen wo jwedwe no e dia na how
0: sa
1: sa de wo pa boy no adai
0: ah sa no mi drus no ma ne ne sen
1: o mu na pa di bi di ta de susa ne ni ni ku susa ani ni ku susa na ye ku ha bonanim enti wo ba wo sha lingin sen wo ba wonu se japade ne fu an wo sa enso na sabi e ye ni
0: e nya mi ni pa e bi drus wo pe no no
1: wo di ni be drus ani so be sha drus pa de na ye
0: anka mi pe mi de no
1: gati wa boa
0: o so fu e binum to so e bi o di mi ni ma ni mu wana bobo ha kufu ti se nkwasi afo hiniti na abalance to ono
1: e jam kwasa giga no
0: na za wo kan se ma bebre sha drus
1: ma bo bebre na bi asisa mi wo sha drus
0: wo sha di ntio mo sha drus
1: sa bi ona ma no to ba osunti
0: but e bi so ano sha turmuti ani bi o
1: turmuti ano e no ma jai
0: sa
1: e di mi na ya drus asia design
0: okay ma o mo sha drus no bi ni hefo
1: minister yiri binum e sha drus as of mami fo binum sha drus
0: eni e so yire kura sha drus
1: e rawsam
0: okay e na hefa fo bi
1: a press informer binum e sha drus
0: na police ni ba sha drus so I don't say what's him.
1: Na e press ni bana sha drus. What do you mean?
0: Na so fu ohun ma o mo she nwi drus nu bia
1: na. Na baba baba kwani mo sha drus. Wo ko to afa de ana de ne pai se ta. Enu ye pie nu to no. Ade bo dia pa fa no.
0: Eh ani na nya gro na ti sen.
1: Na nu enu na fu abua so.
0: Ei. O so fu se wo ke me kra mti e se me sha drus.
1: Wo ti apo che me sha drus.
0: Na se e normal.
1: Wo abua.
0: Oh. Na se se ma eden.
1: What you are drop there so but tori. Eni sia no.
0: Na ede ni hu eno.
1: Na dia yin ho.
0: Nti se se menya den.
1: To drus, na ma na to drus no. Enye sika.
0: Na se ma na na wo kan ma se, nye ka kire ma no.
1: E ma mun to drus o tom.
0: Menye sho so ma te kan biem.
1: Mun to drus o, e ma ne binu mo. Mun sha drus o, e ma ne binu mo. Mun to drus o.
0: Oso fo master ti di watem.
1: E di edi matem o fie. Mun di matem ka mun sha drus. Ko ko se.
0: Princess Tina si wunti, on sha drus biem.
1: Yes mo ja kenenim.
0: Oso fun ti hwin ni drus hye ne kwa na ye problem.
1: Ni to no so no, ebi mu dia mu kanka kai.
0: Ado hwin hwin turu mu ana.
1: E jam kwasa giga no.
0: Okay, okay. Na wo kan no to abena mu mo.
1: An wo to ne se mu bawa. Na wo to na wo no, e so faso ne sai.
0: E so faso ne sai ye de ne.
1: Ha kwasi asem.
0: O kan ne se ne ni die mu hwin.
1: Asma kan mate. Wo hwin ye.
0: Ah. So fun so wa no yaya ya saa den.
1: Wo ma no ya.
0: Na na wo die onim.
1: Uturu mu bana ko uturu mu. Me ni watam.
0: Enye beboa me na me ko horo me die no.
1: Me na pjao.
0: O ba so betuma beboa me.
1: Gati. Wa boa.
0: E wa ma me huhuru.
1: Na ye krase ni.
0: Se pa ni o. Aso fun tu council na ye bi ko sen.
1: Council na sister bi aba. O so da na me ni wi abro.
0: Ne no sa na ase chere sen.
1: Me se bi me jwa kwade no ada na bro dia no.
0: Na so ye so fun ka ma ne wi anya me be ma foforo.
1: Wa boa.
0: Anko wija peace kitikiti sin ade bedjon so a.
1: Wo kwase agai.
0: Eh sa wo ya me frere sa agai na ba en.
1: Excuse me.
0: Wo de twen me frere na ba.
1: Mi ko to jogu for me sew.
0: Okay ma jai. Afenya mi ni pa entufu kakra. Wo ka ba ko na makan ba ko. Di kan.
1: Prophet Yire. Shadros.
0: Prophet 1 Yire. O se Shadros.
1: Master, be very careful. Pati.
0: Okay mate. Wo de tu dada ba frere pa fo kakra ma me.
1: Ho ye tie tie jojojojo sam ya mete ya. E ma won to afenya afenya. E na wo de tire. Wo de tire kra ye hu. Na de ye ho.
0: Wo. And it to mini pa Elizabeth Akotofu mami.
1: Wo san ku wai, no change in house. What done me ba fun? Na bi as san house. Be very careful.
0: Na wa futo ma ware fo ma na.
1: Mo mo ware mu kunu na te. Wo kunu ka ba kunu aka nan. Wo ka ba kunu aka sia. Dem krase ne ya na de te wa yase no.
0: Na ni otu ware fo me ma so fo mami.
1: Me ma mo ware mu yire no ma so ma jam yire no mo fie. Wo yire kasa pa na bua fu. Ade a wo nyanya so ba ko ka na bua fu. Wo ko sia jai.
0: Na mini pa, Louise bi aso akofa girl bi.
1: Wo nyamini pa me kofa girl bi a.
0: E de ma mi sa, ma type be na ape.
1: Me pro ba, o wo to. Me timi di hu agro.
0: Na de ntia ne wo nwro yire to hu so ni hia.
1: Me timi ni me yire hia.
0: A aden.
1: E fi se ni tum nye.
0: Ei, sa na de ne be na odi ntia ni tum nye.
1: E mo money, fanta ne, farmer kini ade. Ana na sia ye tro kan o si fie.
0: Hm. E ne da gro ye fo ti wuram.
1: A bua.
0: Ntu ne ne be da romantic ways be na ya odi ma no.
1: Ewura, o tum bo wa ko ne ko ye mu ye.
0: Ah, nti sa na se na kan kire nse ya o nye no.
1: Ya fasa mna fo twitwi support ya se ma enko saponum na otimi de atwu to kwa ni yesa
0: ah na me kase ya de saponi twitwi ya sikire do kunu
1: gati wa boa the king goes kra
0: abu se wadi video wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video beba
1: sayonara boom skia.